0: yai nang kering ngandang lebi benan nang lebi deh nang mala deal pali ai na deal mala sora program anang sida perjan sida
1: budwara guru bara
0: au
1: bata odelo odelongen
0: benala tu sora na benan nang si yai nam tu bar belt somete areng na bede
1: areng na
0: ma limsi ya
1: limsi